sa maundi launi ro maja mai ami mandri posu sa maun nonori patae